0: القى sa XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Magka-grocery na ko!
2: Oh!
1: So, karga na may ilang ko sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot ang rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayaw mo sa kinatumaran dayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay merong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, pag merong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano na ang pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Eh, lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc. Yan dyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan na hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
1: Ayun. Minsan, sa pilitan pa talaga, papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cell sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan. Ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priority.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopat dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nang dumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
1: Mm.
2: Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal nang hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yastrel Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yastrel Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsantone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugimutika.
5: Santone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santone Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya.
7: Yeah.
6: Tapos nung nagkaroon na ng Santone Coffee, Santone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santone Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, atin po napakinggan ng isa sa ating mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, ay subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Dok, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, madat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya no, before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, "Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: Oh.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po ha. Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano?
1: Mm.
2: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest eh napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo if may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag nyo ubusin lahat sa, para sa ngayon. O,
2: kasi
1: ano?
2: Puro buffet ngayon, partner eh.
1: Mm-hmm.
2: Talagang kahit saan ka tumingin, eh, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano, lipid sa inyong bloodstream, eh, kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Ay kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad. Doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. Mm-hmm. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itoto.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.
1: Mm-hmm.
2: O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes. Oh.
2: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na, na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: So,
2: na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
2: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano, ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano tabang dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
2: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Ang tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
2: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan. Alingatong.
2: Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
2: bawas ng mga karne. Huwag mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
2: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya, kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan, dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C, dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis, yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano, dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
2: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
2: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
2: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm-hmm.
2: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
2: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: na?
2: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay. Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung condition mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
2: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. Mm-hmm. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah, so mga kabayan natin ano, na halos wala ng exercise doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
2: Ay, totoo lang pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Mm-hmm. Naku, Dok, napasal-pasapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga happy listeners.
2: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong punta kayong paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
7: XFM. XFM.

0: tungkol dako.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
0: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obimix. Kaya ako, sauna na mandugay na to, ako'y piang, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inuman ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Senton Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
9: Senton Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Senton Gold Coffee Mix.
16: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, par, alay magod, par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah! Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ah! Ikaw wala. Pero ako, naa.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Ricky, and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the pain regyud, paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigyud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit, usak kamu sulay na mo aning Santon Gold.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Bakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
3: It's safe.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kwan sa nang kopi, santong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, santong magabi mo. Buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, putkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo. Ako

0: gitistingan.
1: Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung co-premium D3. Di nagud ko, ba't iunog kapoy? Kada mata na ko sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble.
5: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
11: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.

0: Tina O'Carr sa XFM.
1: Adlaw adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud manikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyod ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee Mix.
6: Santone Gold Coffee Mix. Ang kapig mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, makurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
3: Exactly.

0: sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Cik.
1: Oh.
0: Mereka ikau magampo hake. Gimana unata? Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung Arce pagsyur dia. Gampo kau ga order.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tulong, ay gabi yung hindi ko matulong.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulong, nakaipo ko sa kong ihi, o pira kayo. Garo na pong kreatin, in 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ulog ko sa history. Aktibo kayo, natapang natin yung panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ito para akong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga-sipo sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gaminod akong tiil sa uglikod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, eh, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin, ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, eh dapat hindi tayo nagkakasakit.
4: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nagsasuffer ng karamdaman yung nahihirapan. Eh, nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, eh, hindi naman kailangan po, hindi naman na ano, maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Eh, alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan na rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. Paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na inyong mga contributory, ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano, na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, 30 consultant, no, para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
5: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
4: So yan na, so mga kababayan po, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, eh, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganyan din sa box mismo, no, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Para sure kayo na yung mga napakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipili yan, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano. E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Algie, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
5: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito, ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure . Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
4: nag-iiba.
5: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific . Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira . So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din, mm-hmm, na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
4: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance-advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
5: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
4: yan,
5: pwede kang magkaroon ng anemia. Mm-hmm. Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Mm-hmm. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm-hmm. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
4: Yan, ako.
5: Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga kung yun nga prescribed ay nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
4: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo, mga kaibigan. At susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok. Ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Eh, number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema namin kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
5: Oh.
4: Ang taas pala ng creatinine.
5: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
4: Ayun na nga.
5: Oh, di ba? May mga may
4: meron ganun.
5: Commonly yan sa mga may CKD.
4: Mm-hmm.
5: High blood sila pero yung putla nila kasi tulang lang sila sa hemoglobin.
4: Mm-hmm.
5: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
4: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
5: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
4: Yun na nga.
5: Mm. And dami natatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
4: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
5: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm-hmm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
4: Pero kailangan mo kontrolin.
5: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
4: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Ha? Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano? Para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano? Ang atin pong mga eliminative organs, ano? Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
5: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
4: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano? Sa Iloilo, dyan po, sa Bacolod, soon. Ano? Pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan. Ano? Dito po sa Quezon City, ganoon din, dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Ano? Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayong mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
5: Oo. lalo yung mga diabetic na.
4: Mm-hmm.
5: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
4: Ayan.
5: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm. yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Mm-hmm. Yan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, mm-hmm. na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
5: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
4: Mm.
5: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
4: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
5: At yan ang pinakang lacking every time.
4: Mm-hmm.
5: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
4: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala. Ano?
5: Kasukasuan din natin. Mm-hmm. Collagen production.
4: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance, ang atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ang atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
5: Yeah, siyempre, pasalamatan natin, mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming pong dalangin ang pakinanwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting din.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sultan nga na mina ko? Karon ha? Nadawat na na ko bro.

0: Archie! Usa naman!
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Ay, Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sato ang Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyo, taga ng Franca Bodidoro. Kung kaya tinang taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreting lami ang natulog na kayo po sa kung ihi, o pira kayo. Garo, wala kong kretin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kung ihi pangultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa historial. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: ODI, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Anir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Pag-uwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Casinello, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog dayon. Magkamatmon ko dugay na sa kukbalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon o Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Suntone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Suntone Gold Coffee Mix.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo akong paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.

0: po, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain,
4: si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa ukindog kay gamin ko dahong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadjud ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Dino Ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka niyong kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?

0: FM。
1: Capitan Rudy.
2: Oi, RJ. Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfo Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sunfo Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Chris Dupain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sis Dupain para padayon lang sa training.
0: Sis Dupain, tanggalang pain, fast and safe. Sis Dupain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una o garon?
3: Ingon, anin na siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
3: Karon, Kapitan, huwaton usa, mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
4: Exciting!
5: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, maayong buntag atong oras, alas 7:05 na sa sayong kabuntagon. Good morning! Aniana, usap kita mga katropa sa unang adlaw sa atong programa, ang Bullseye Sunday Edition. Ngayon nga makauban usab si katropang Ray Alburo Alinton
1: o katropang Junji Librias.
0: Kaming duha mga katropa, makauban ninyo sulod sa duha ka oras, gikan ning mga oras sa hangtod sa alas 9 karong adlaw. Mga katropa, unang-una sa tanan, maayong buntag o kumusta man ang inyohang mga pamatsag, ang inyohang mga kinabuhi diha, okay pa ba ta?
1: Oh, kumusta po ang inyohang weekend mga katropa, ha? Maayo bang manginaw at puntangan na agis condition sa panglawas?
0: Siyempre, dapat ka na siya katropang Junji, kung ilahalang yun nang tumaran kanunay sa atong produkto sa Santon Plus Gold.
1: Oh, kana.
0: Makasiguro yun tang kanunay, baskog ang kalawasan. So, unang-una mga katropa, mayong buntag usab sa ato ang mga kadagkuan, diri sa ato ang probinsya. Gikan sa ato ang mga leader ng mga politiko nga nagdumala sa ato ang lalawigan. Ngayon man usab ang ato ang mga mayores, vice mayor o mga konsihal. Labi na usab ang ato ang mga kapitanis. Oy, mga kapitan, katropa.
1: Mga kapitan, good morning dihan ninyong tanan, ha? Mga kapitan ato. Kumurag kapwa hayahay ni silag madayon gining
0: maunay
1: pa man gid ingon nga pinal na gyud. Kay bisan patuod og pasado na sa kongreso, pasado na senado, pero sa ngalan nga wa pay pirma sa buslot. Wa pay pirma sa labaw. Aw. Di pa gyud na. Wa pa gyud ni siguro katropa nga Ray, so mao nang sakto po ning gihimo karon sa ato ang taga Kumilik nga bisag wa pa sa wa pay pinal. So nagkuan na. Kana bang nag-initiative na sila og wag mga materialis, unsa pay mga gihimo nila nga mahimo nga prepare gi basi manggod og dili madayon niya sa tiyan sara. Di bitaw pirmahan?
0: Tinon.
1: Unya simple di pirmahan mo dayon magyud na nya kumpiyansa karon ang ato ang Kumilik. Oh, so sakto gyud na mao na nga ayo sa mo diha pagpakampante diha mo kamo diha mga badlungon na to nga mga kapitan o kagawa sa barangay. Ayaw lang sa mo diha o kumpiyansa. Kay basig mukali trabaho niya, mailisan yun mo.
0: Oh, daghan ra bag niingon katropa nga Junji nga ready na kuno sila.
1: Uy, ready. Oh, so nagpasabot nga ready na sila nga matanggal kay ilisan na sa ilaha mga sakop.
0: Mao lagi na kay basta dili ka maayong muservisyo sa katawan.
1: Siniguro.
0: No, murag diha yun ta makaingon katropa nga Junji nga kanang kulbahinam yun ni para sa ila. Kay siyempre.
1: Mailisan na yun.
0: Wa pa baya siguro ni sila kabawi katropa nga Junji?
1: Wa pa. Wala pa eh. Wala pa sila. Ay nak, sobra na eh.
0: Ha?
1: Kabawi na eh.
0: Bawi na ba kayo?
1: Kabawi. Nakabawi naman siguro. Kaya muragikan pa man siguro ni sila sa pandemya ng ilahang paglingkod. Huwag akong sayot.
0: Tama.
1: Ikan pas pandemya to, wala na sila mailisi.
0: Murag ika 6 years nila karon.
1: Oh, 6 years nila. So, okay kayo na nga pagpanerbisyo na. Mura na gihapon nag tulo ka termino na akong gobernador pa.
0: So, sige, diri una tas pagpanimbaya katropa nga Junji kay basin niya mga luod ni sila. Maayong buntag kang Terence Montenegro Martinez diha sa may Surigao del Sur. Ngayon man usab kang Roy Sumampong. Good morning, siri. Pa-shoutout po from Davao City.
1: Taga-Davao. Morning,
0: speaking,
1: ha?
0: Speaking of Davao, katropa nga Junji. Grabe na, ha? Grabing investment karon sa Davao pa.
1: Ay, pastilan. Laylahi ang mga, laylahi ang mga investors, no?
0: Mga investors nga gikan sa laing nasod, katropa nga Junji.
1: Kay Mulantaw, manggulpod na sila, katropa, sa giunsa pag-manage ang syudad. Pag-unsa ka-progreso ang syudad. Kanya, kuan ka ng sa isgutanan po sa ito ang peace and order.
0: Tinoon.
1: Bisan tuod o dili, lahi ang presidente kapabaya. Pero ang nahitabo, nai-initiatibo ang LGU sa pagsugpo aning mga naamay mga dili gudingon na ito kalikayan nga naay mga krimen.
0: Oh, tinoon.
1: O, namang gihapoy shooting na makasulod sa syudad sa kining Davao. Pero kay kontrolado lang. Oh. Dili lang kita lamak yun. Mo na nga simple, ako yung negosyante. Di ba? Mo invest yung ko dihag dako nga kantidad yun. Mamuhunan yung ko dihag nga makahunat ko sa Dabaw.
2: Tinoon.
1: O, okay, kaya naman, safety man.
2: Mo na kuan ka tropa nga John Gino. Kining lantaon, mo ginay usa sa lantaon sa mga negosyante. Kana yung safety sa lugar, kining peace and order,
1: peace and order
2: sa maong lugar, ang pagdumala sa mga leader sa maong lugar katropa nga John Gino. Kaya siyempre, ikumpara na ito karon ang Luzon o ang Davao City.
1: Ay, pagkalayo ara kayo nila dito.
2: Makaingon yun tang...
1: layo ara yun kayo.
2: Layo kayo.
1: Mm.
2: Which is ang Davao City katropa nga Junji is only a city lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero moingon tag Luzon, kuana na siya kanang isla na gyud sa kinatibuk-an gikan sa tulo ka isla sa tibuok Pilipinas, mm-hmm. No? So moingon ta nga ang Davao wala ra gyud katunga sa area.
1: Ay oo, sa gamay ra magyud ang Davao.
2: Sa Luzon. Sa
1: gamay ra ang Davao pero gumikan sa ingon lagi tag nga mga proyekto.
2: Mm-hmm.
1: Mag-invest, gabi yun dahil napitag, sabing, manang dako kayo sila income karon ang Dabaw.
2: Mawagay na nga, murag, doon ako'y nasairan, ambot, og tinuod ba, di pa man yun siya kumpirmado, katropa nga dyan siya, nga, murag mas dako pag yun og income, ang, anong sa to, murag na ato'y...
1: Ikatulo, sa Asia.
2: Na ato'y dako sa Dabaw, nga, something sa income, nga nalabuan niya ang tibuok Pilipinas. Kung ako na sayo na something ana na nakalimot lang ko sa term ana katropa nga Junji.
1: So diha nimo ma-compare. Nga kung ang usa ka leader politiko kurakot
2: mao na
1: dili gyud mag-improve ang kining kuan, dili gyud mag-improve ang syudad. Kay ultimo mga negosyante mo atras man. Pagkabalo nilang kining leader grabe yun ni kakurakot. Wala yun na.
2: Tumo yun, tinood na siya.
1: Onya, istrikto kayo. Kaya nga naman, ultimo gani building ha. Og di kapasar sa standard sa LGU, asa tag-asa ka tagaag-permit.
2: Mm-hmm.
1: Tanawar yun na.
2: Kana, isa mo yun na sa lantaon, kay siyempre ang safety sa katawan.
1: Wag yung mga under the table. Nga makalusot kag dali diha yun. Momana nakilamang momenta na dapat unta na godang himoon katropa garing. Kung ang usa ka syudad ni Lambo dapat suportahan. Naunsa naman hinoon karon nga imbis kay ni Lambo ang usa ka syudad gubuon naman hinoon ora bagay paningkamutan maguba ba?
2: Tungod na sa kining gitawag bitaw katropa nga Junji nga insecurity unya kanang kanang kadalo ba sa kuan bitaw sa pagdayig
1: ano gusto siguro nila nga mapukan gyud makuha ang leader diha kay aron lahi makapuli.
2: Gusto man nila nga sa tulo ka isla sa Pilipinas ilaha gyud ng mga leader diha
1: ang makalikod
2: sa mga probinsya. Dapat ilaha gyud na kay para ma mo na ginatawag nga mo na ilahang gi-emphasize ka tropa nga Junji sa kining unit team, no, nga magkahiusa sila gikan sa mga leader sa matag lugar katropa nga Junji nga mahimong ila kay aron nga pag-abot sa kanabang ginatawag bitaw nga pagbinahinay mausa ang pagbahin-bahin ba, no, sa kanang nga di punta kaingon nga katunggikan to sa kuan lagi sa ilahang budget katropa nga Junji.
1: Malagi.
2: Kay unsa-unta man nga naamang yung mga tao nga mga kurawan ba?
1: Mogin na. Muna siya nga.
2: Muna nga katropa nga Junji nga. Usahay manggod sa ato ang mga leader karon. Doon natin yung mga leader katropa nga Junji nga silent rapod kayo. Ay uban na nagpa kuy hipi-hipi lang pero di ay ang tinuod ato usa da ito supporter nila.
1: Ano man nga ba?
2: Mao na nga lisod kaayo karon sa ato ang panahon katropa nga Junji nga daghan ang nangandoy bitaw nga kanus aman ta mabalik sa kanang hapsay nga nasod
1: lagi gani, no, mo man ay mo bitaw na nga dili gid malikay ang katropa nga katropa nga rin nga mga tao karon makumpara gyud ang pagdumala sa kanhi. Kaya abi nimo sa tinuod lang daghan may dili linya da ni Duterte sa una nga mga politiko.
2: Tinon.
1: Pero wala man ang gigukod raman niya, ang involved raman sa drugs nga mga politiko.
2: Tinon.
1: Oh, mga mayor, gobernador. Moro may ang gigukod pero sa isgutanan sa pagpalambo sa siyudad, sa isgutanan sa mga kanang uban nga mga kuan, kana ba taong gusto gyud maningkamot ang siyudad nga mulambo, wa may gipanggukod niya nga mga politiko kaniadto nga na-involve lang o kanang mga pang-personal lang nga mga kuan. Ang iyahang gipanggukod kasagaran katumang yung mga na-involve sa drugs yun.
2: Wala sila'y kuan katropa nga Junji. Sa ato mga nakita, karon barag personal interest na
1: personal,
2: ang ilahang atake karon sa ato ang sa katong mga DDS supporters
1: or
2: mga DDS sama ni karon. Ang Davao City is maingon na to nga peaceful, less ang corruption. Di magigit na makaingon nga 100% walay corruption.
1: Naagyo na siya.
2: No?
1: Pero lahi gyud sa karon nga kasantangan. Lahi gyud. Bisag sa panahon ni Duterte, naa may mga corruption gyapon
2: yes,
1: na to. O, pero lahi gyud sa kining kasamtangan karon ni President Bongbong Marcos.
2: Kanang sa ato mo gumakita karon ba nga lantaran kayo bitaw ang ilahang gihimo nga pag panamastama sa pundo sa para untana sa taong bayan kanang lantaran kayo ang ilahang mga maingon nato nga less of management, no, mismanagement unya. Tanawa, unsay nahitabo karon kinsa man ang nag-antos katropa nga Junji, ang mga katawhan.
1: Ang mga katawhan, perteng luya gid kaayo mga katropa.
2: So, parehasa ni karon, sige sila ginaagi nila karon sa mga ayuda-ayuda, mga uplift, mga AX, mao bitaw to nga dunay usa ka congresswoman katropa nga Junji nga may viral tungod kay dahil kay speaker may AX. Dahil kay speaker, may blood control. Oh, unsa man to, di ba? Tungod kay kanang dunay palakasan, ba palakasay, no? Kanang mga tao bitaw nga
1: munang,
2: linta kayo.
1: Mo nang makaingon gyud ko nga ang leader gyud garon grabe gyud kahuyang.
2: Tinod.
1: Kana bang usahay makaingon ta nga nabay hibang kaagan ning ato ang leader? Makaana ta ba? No? Kay ngano man? Nganong makaingon kong amount? Nganong makaingon kong nabay hibang kaagan? Nabay mga aksyon ang ilahang mga gipanulti? Wala. Nalimang kakaroon, nadugangan na po dito sa banga? Atong shooting incident?
2: Mauna.
1: Unya taman ra sila sigig ingon nga dapat ang Roblox sa to, katong mga Roblox, online Roblox. Ikuan na yun na, kaya diha nakitaan na mo nga diha ang kuan. Taman ra yun sila sa ing ana. O karoon nadugangan na po. Nya mora na ilang balik ko ng kondolin sa pamilya. Nya walay aksyon. Tana lang daan, makaingon na yung kagamay-gamay, ragyan unta na kayo na nga problema. Kung kumpara ni mo sa problema nga gidagagi sa gubang karos Pilipinas, gamay ragyan na kayo nga naman na bilong rumagod na sa peace and order, implementasyon sa peace and order, nga mapahugtan. Unsaon ka ha? Unsaon man, nga wa may kwan. Wala may maayong idea nila, unsaon nila nga mapakgang na. Wa gyud. Oh, wala gyud. No, tanawagan ni presidente kadungog bakag tingog presidente ruwa.
2: Lagi mao
1: na. Nga ni nag mercy order nga ikuan ninyo gyud na diha. Di na gyud gusto mao sa wala gyud ka kadungog.
2: Mao lagi.
1: O di gyud ka kadungog.
2: Sa ato manggod karon sa labi na sa ato mga kabataan no, murag lisod kaayo sa ato mga kabataan nga kana bang disiplinahon mo lagi ni untana nga ibalik yun untana ang GMRC diha sa eskwelahan kay murag ang imbis kay doon na patay problema sa atong mga leader, sa atong mga leader nga mga politiko na dugangan pa yun aning mga undersecretary nila karon nga wala po'y saktong walay saktong plano para nga ma-prevent untana ning mga ingon ani nga mga panghitabo
1: katropa nga Junji, no? Na mo lagi na mo gani na
2: muna nga ambot
1: usahay makaingon ta ba nga naunsa naman in town yun ni nalimang ka nga ang balita karon sa DepEd gikumpirma sa DepEd nga ang armas iya sa amahan nga kumpirmadong trabahante sa DepEd pastilan na malang kadaghan kaayo og mga pastor o mga maestro nga naay mga armas.
2: Mm.
1: O,

0: tropa, no, atong oras alas City 21 naman yun. Mubreak ko na tas makadiyot. Sa atong pagbalik, mga katropa, mauni atong usos atong isgutanan karon. Ining nahitabo lagi dito sa may Cotabato nga shooting incident, no? Mga katropa, katropang Jofiel Marson, mayong buntag ni mo diya, sir. Mayong kumusta man imuhang kuan, kalawasan sa inyuhang selebrasyon diya. Okay, sa atong pagbalik, ha? Ato sa batagan, igpanahon ni atong mga viewers, katropa nga dyan, inigbalik na ito. Okay. Base ninyo yung mga luod na ni sila.
1: Oy,
0: alas City 22, mga katropa. Mubreak o natas makadiyo. Tuman lamang nining pipila ka mga painom-dom.
2: Bullseye. Bullseye. X-F-M. X-F-M. Kung maminaw ka sa X-F-M.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting.
2: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ug basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: Cherry, Spirulina, Chia Seeds, Moringa, Glutathione, Collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, welcome back sa itong programa nga Bullseye Sunday Edition. Atong oras, mga katropa, alas 7:29. Okay, katropa nga Junji, nasilip ba ni mo diha ato ang mga viewers karon nga naadiri, naka-standby sa ito ang programa. Labi na kay ubay-ubay na sad ni ato ang mga nag-comment diri katropa.
1: Nasa kay ubay-ubay ni uy, mayong buntag usab kang boss sa Dario Boyser. Adas may porok 11 taglatawan. Bayugan City. Grabe din ni maminaw sa ato ang katropa Gary, no? Si katropa ni Dario Boyser. Adas may porok 11 Bayugan City.
0: Okay,
1: bro.
0: Naghang mandiri sa ako, katropa Junji.
1: Onya, good morning po kang Dai Chavez. Good morning, Sir Junji, Sir Ray. Happy Sunday and God bless. Salamat kayo, katropang Dai Chavez. Dedepitas may barangay Alegria. Bayo-bay na yun, ha? Naapa si Robledo Dudstar Tuan. Uy! Si Turbuking Madaini, nani si Burun.
0: Ay.
1: O, si katropang Dudstar. Mayong morning mga katropa, Sir John og Sir Ray, sa tanang tigpaminaw from Dudes R of Cebu, Extra First Movement Turbo King.
0: Grabe.
1: Taga Turbo King yun niya. Katropa Ray, niya. Good morning po kang Winshon G. Pataho. Good morning, Dede Pitas May. Mga taga Barangay Dasagan, good morning.
2: Good morning.
1: Kumusta naman ni atong taga Barangay Dasagan? Good morning diha ninyo, ha? Good morning.
0: Nadiha si Kuan, ha? Kinsa itong mga listeners diri sa may Dasagan, nakalimot mangkos kadag
1: naligyaning may ubay na diha
0: lugar na ito, banga naabtan.
1: May ubay na yung taga Dasagan yung mga listeners na ito diha. Unya kang Marda Tuin Matignaw, mayong buntag ni mo diha, ha? Sa Barangay New Visayas. Taga Barangay New Visayas, kumusta?
0: Okay, ingon man usab kang Lina Pataho, mayong buntag sa inyong duha idol kong mga gwapo. Grabe yun ni si katropang Lina Pataho.
1: Thank you kayo.
0: Rije Cordoba, mayong buntag ni Muria Brad.
1: Good morning.
0: Kumusta man imuhang kabuntagon karon?
1: Good morning diha ninyo, ha? Niya. Kang Nadine. Good morning, katropang Nadine. Si Nadine. From Matanao, Davao del Sur, Pastilan.
0: Kani si katropang Nadine, layo-layo yun ni siyaga.
1: Layo-layo ni.
0: Probinsya.
1: Pero abot ko diha, Matanao, no? Abot ko diha, Bansalan, Matanao. Abot ko ga kining Balutakay.
0: Grabe. Layo-layo na yun.
1: Diha, nakakaber pa ko diha sa una itong giambos nga taga-suko. Di sa una.
0: Lahi po na kong experience di as digos na tropa nga Junji. Kaya kato pong pinakaunang kusog nga linog. Maupon to akong na-experience diha ang dapita. Nga grabe. Ka na makita, yun mo ba ang mga building?
1: Halos to, halos yun to, kuan, Davao del Sur ang apektado ato.
0: Apil ato. Jensan, apil. Motong wa na gid human ato katropa nga Junji nga linog wa na gid ko ni balik og eskwela didto sa Digos.
1: Ayaw na.
0: Ay trauma man gyud kayo. Muna nga hantod bitaw karon katropa nga Junji pag naay linog. Bisag hinay kay na.
1: Sibat na.
0: Tuo ana kus gawas.
1: Sibat na, sibat.
0: Ngita na kog ako ang dalan kaagian aniga magkahugma-kugma kleron at least 50 nako.
1: Ana ra birada diha na to.
0: Anyway, mga katropa, itong oras, sa alas 7:33 naman, padayon ta sa ito may isgutanan. Kung wa na may nangalimtan diha ang ato ang shout-out.
1: Oy, naakang Gloria Baro Espina. Mayong morning, salamat Lord Sandy, mga simbataog, pasalamat sa tanang na. Mawagin ay isa sa nga ito. Lailahi man tag mga relihiyon, katropa Gary. Lailahi po tag adlaw sa gisimba. Pero usa ra gisampit.
0: Tinuod na siya.
1: Ang ato arag yung Diyos nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta.
0: Correct.
1: Mo'y naghatag kusog, mo'y naghatag og gahom, mo'y naghatag nato og mga grasya sa matag adlaw.
0: Tinuod na siya.
1: Muna salamat kayo Gloria Baro Espina. Yan yun na mga dapat gyud nato kalimtan. Ang naay Ginoong kanunay naghatag sa tuwa og kanabang tabang sa tuwa ang panginabuhi.
0: Tinuod na siya. So, muna siya katropa nga Junji, no, nga ang grasya mong God is dili wala mong God tagid daluan ani sa kaitasan. Muna nga ato ginang pasalamatan sa kanunay. bisan pa magdaghag mga pagsulay sa kinabuhi, sama na ining atong mga gipang sa gubang karon. Alang importante na to ani katropa. Pasalamat lang gyapon
1: sa inis. Ana ra magyud na. Ana ra magyud na. Kang Saturi Baygad Aurum, no? Happy Sunday ato ni mga kauban nato ni buhat.
0: Kauban nato sa buhat sa pikas.
1: Guwapong tao ni. Guwapong tao ni si katropang Saturi. Macho mismo ni ang mga pambato nato diha sa Butuan. Kini sila ni Iking Cubillas, sila ni Louis Oranda, sila ni John J. Escunia, Lando Apit, mga guwapong tao ni nato diha.
0: Mga bagtikan
1: ni diha na pitas Butuan, no?
0: Nya kani si katropang Aurum kay naaraman ni Deris Dool munag malupig-lupigan kita ani
1: siyempre.
0: Ay Day Jane Palma Day, good morning nimo diha. Kumusta man imuhang kinabuhi diha sa gawas nasod? Daghan tag mga kwad katropang.
1: Ngay tagagawas di ba?
0: Tinood.
1: Grabe, kumusta mang taga-gawas? Grabe karon murag ubot naman po sa Saudi.
0: Gawas no na po sila sa korupsyon katropa nga dyan.
1: Ay, mao. Tama.
0: Kay wa man sila diri na pinsa to ang mga kalisdanan.
1: Muna, kita antos yun ta, ni. Mintas nga naapan ni sila naglingkod karon.
0: Muna nga.
1: Kini mga... Nasa may... crocodile day, tama day.
0: Crocodile.
1: Sa suba.
0: Sa suba. Katong... mo kuan bitaw katong unsa tong natoy natay kantay papli na paminawag
1: ragud ni mga katropa katong mga mga kurakot
0: kanay
3: la apari hanggang hulo mangungurakot ang politiko ayon isang tuwa buong bansa ay binaha.
1: Uy!
0: Paggawa gi ayon ning
1: ay diha ba ito nagsugod diha man na kumpos kang Rubin paingon ni Rubin niya hanggat may baha
0: may buaya. Pastilan gid yan mo nag mga daghag mga na innovate bitaw karon ka propa jun si tungod ining kabright sa Pinoy.
1: Unya
0: siyempre ang mga kwad po
1: pero niya, realidad man po
0: tinood nagagibasihan ba
1: dagan may gibasihan
0: behind ana nga mga words katropa nga Junji doon nagidakong istorya sa mga kinabuhis mga tao
1: kana
0: no? No, muna nga
1: muna isa
0: pareha sa itong mga politiko nga nga preso na
1: nga preso
0: diba? Mga buayam pong dagko
1: pero naman naapoy politiko nga gipreso nila gumikan sa interes. Personal kay, interest.
0: Muna siya. Muna itong nasulti ka ganiha nga tungkol sa ilahang personal interest.
1: Hindi
0: sila gusto nga masapawan o mapildihan ka tropa nga Junji. Ilang gibatukan kini nga mga strong nga mga haligi sa ilahang kalaban.
1: Oh, tanawa ra gud ang ilahang gihimo. Impeachment kang Sara. O niya, karon ilan na pong gipadalhan si Basti o sa Sumon kay Patambungon dito. Kaya o masipit dito glitok, muna din ito ibasihan da yun nga ma-preso na pod. O niya, si Pulong karon grabe na po nilang kinumbatihay ni Matibag, no? O, di ba? Si Pulong karon kay gumikan atong pila ka katong gitawag red flag nga sa flood control sa Davao. So, dihan mo makita, nga nakita nila nga ang si Inday, ilahan ang impeach nila. Nya kay tan-aw nila nga mas kusog naman pud si kuan, kusog man pud si Basti kung magkinaon sa ang iyahang magulang. O di wa na, ila nang gisugdan na pud.
0: Kay mo na siya ginatawag ka tropa nga Junji nga sa ilahang mga kuan bitaw karon, sa ilahang mga gipang gihugtan no nga mga istorya o mga kuan katropa nga Junji kanang ilahang ginabato bitaw sa grupo sa mga Duterte noon dili man tanan maka Duterte gid ning ni bangga karon sa administrasyon
1: kita bangga
0: kay naamang gi mga tao diha pod nga do na gi baruganan sa ilahang pagpanirbisyo
1: kana.
0: No so tungod sa fishing expedition katropa nga Junji nga kana bang makaingon ta nga tungod sa ilang pagpangita og impormasyon o issue bisan walay klaro nga ebidensya o specific nga allegation katropa nga Junji. No, mao man gud na ilahang gihimo, mao na nga matingala ta karon katropa nga Junji nga bisag walay mga ebidensya,
1: ilahang pangitaan gyud pamaagi.
0: Oo.
1: Pangitaan
0: gyud pamaagi. Sa fishing expedition katropa nga Junji, kung unsay malitok ngadto sa ilahang mga gipang-interview nga mga
1: ilang labi na
0: sa ilahang kalaban,
1: mo na to ibasihan.
0: Mo na to ilahang i-create na pod og mga kwan ba. Ito na pud ayon sila mo.
1: Mo to ilahang basihan. Oh, tanawar gud si Inday Sara. Nag-treat tuig 2024. Gi-treat kay mo man lagi ingon nila nga dunay treat lagi sa kato mga dagko nga politiko, alam na ang presidente. No, si iyang asawa niya si Martin Romualdez. Oh, og wala gipatawag sa impeachment, wala makapagawas og warrant. Oh, tanawara gud na. Oh, di ba gipagawasan si Inday Sara og warrant? Bahin atong iyahang grave threats sa mga kaso. Oh, kana lang daan. Makita na nimo nga wala gyud. Wala gyud. Murabag kana bang halos ginalubag gyud nila ang balaod.
0: Tinuod.
1: Oh, ginalubag gyud nila ang balaod katropag Ray, so ing anang nahitabo niya og imo pong lantaon katropa gari kining mga tao nga nagukod karon sa mga Duterte. Persecute may tawag ani.
0: Tinuod.
1: Oh, persecute gyud ang tawag ani. Kining mga tao nga nagukod, tanawa daw kuno kun sa background. Si
0: Abante.
1: Abante. Tanawa daw. Oh. Unsa background? Oh,
0: ko si Japan kanang napo iyahang mga flood control po dito.
1: Si Redon. Kini si Redon. Og kamalo ka sa background ni Redon?
0: Wala po.
1: Nangandoy ni nga mahimong isa sa mga official ni Duterte kaniadto. Pero nakita man tungod sa background nga naay something, wala gidawat mo ning nasuko.
0: Ayay.
1: Oh, di ba? Okay mong pangkong, og imog yung imong i imog yung i isa-isahon og validate ni mga background aning mga nagukod karos mga Duterte. Katropa nga rin. Na, ambot lang.
0: So,
1: makaingon yun ta, makaingon ta nga ang kini mga nagukod karon sa mga Duterte, katropa nga rin, maos na ay mga dagko kayo nga mga pang-ilaw mga trabaho.
0: Samot na si Trililing.
1: Samot? Si Trililing? Samot! Samot!
0: Pastilang yun.
1: Ano matanawara ang mga nagukod sa ilaha? Unsa yung mga background? Nagtuo po ka nila ka na nagwala po na yung mga flood control po? Walang yun sila ma-special garon kay linyada man.
0: Si Auntie Dilma katropa ka Junji. Ang sa punto iya hangga kuha na to. Gipapreso. Dilma ba tawag? Dilma ba to? Itong babaeng gipapreso ni Duterte. Kalimot mo kung singalan aning naapon kongresista karon nga na gyapon.
1: Ay si
0: Dilma ba si
1: ay
0: Dilma?
1: Si Kuan. Si ay si Janelle.
0: Oh, Janelle.
1: Si Janelle.
0: Okay ano, mga katropa.
1: Oh, ay tama.
0: Si Janelle.
1: Ato
0: na mga katropa. Alas 7:42 na mo break ko natas makadiot mga katropa. Pastilan oi tungod aning Janelle.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, time's up, par. Dali ragod? Pakurati ragod imong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumulang siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix. ko dahi sinil kaniyero. Tagasityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-tes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, sige na ako madunggan sa radyo, napod sa mga Facebook. Kapi nga kung imong inumon, kompleto na no, nga makahatag o maayos sa pinong panlawas, sakto yun ang mga...
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Atong oras, mga katropa, alas 7:48 na sa sayong kabuntagon. Good morning! Sa gihapon, mga katropa, kami gihapon ni katropa nga Junji, inyohang gikauban. At tamang takaroon, alas 9, mga katropa. Welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition, mga katropa. Alang sa ito ang mga katropa nga bago lang nakasulod sa ito ang programa. Nalabi na diha kang katropang Gloria Malala Apilo.
1: Good morning, ha?
0: Buntag ni mo diha, nanay.
1: Oo.
0: Kasama ni Jane Palma, ang babaeng nasakitan kaniadto.
1: Mampod.
0: Nasakitan ni siya kaniadto katropa.
1: Uy.
0: Kay muraga why swerte gumma.
1: Oh, sa to pa backslide ni. Backslide.
0: Paste lang. Katropa nga Junji, pagkisilip ko no diha sa to ang mga viewer diha sa to ang live kay basin unya ga mangluod na sila.
1: Uy, atong atong balik-balikan ning ato mga viewers na to bihi sa to ang live bi. Akin sa paning anaa din ni. Gamay ramanggoy mako andi magud parehas anang des computer nga.
0: Oh, pero diri ka tropa ka Jose, di man ako ma di na ako makita. Ambot nga no ni.
1: Daot ang diferensya ni
0: nga. Murag anak yun siguro ka tropa ka Jose. Murag na idaot sa diferensya ni ini.
1: Kini. Wala yun eh. Oh. Dili makita na ako diri ang uban.
0: Oh, sa atong mga viewer na to ha, pasensya na. Pero anyway, pag ma-fix na to ni Karon, makita ramuron.
1: Oo, makuha na niyong giplastar pa na mo. Kadaghan manig viewers, ang problema lang kaya di na to makita kayo lagi.
0: Ah, maupod lagi. Sige, anyway mga katropa, balik ta. Padayon ta sa ato may isgutanan. Katropa nga Junji, unya sa ato ang ikaduhang episode, no? Atong isgutan katong kuan lagi. Kining... tawag ani shooting incident dito sa may Cotabato. But anyway, nini mga oras sa mga katropa ato sang
1: iwason si Jonel.
0: Kay diri sa ata kung unsaon ba ni madayon ba gyud ni ang
1: election
0: katropa nga Jonel.
1: Ah,
0: natay video ga ipakuan kang katropa nga Milani. Kung na ready na ba ni atong ipaminahon si ang chairperson no sa COMELEC si Attorney Erwin Garcia, no, ang ang head gyud sa COMELEC katropa nga Junji. Kung unsay ilahang stand ani karon kay sa atong nasayran katropa nga Junji, daghan naghungihong nga ma-postpone ko, no. Unya, daghan ra bag nagplano katropa nga Junji, maski ako gani katropa nga Junji, na intriga ang ako ang post sa Facebook na
1: nagplano mo dagan.
0: O nag-poster ba nga pagka barangay konsehal.
1: Hoy.
0: Murag na intriga man noon dito sa mong barangay
1: ka. Ay, namudagan ka. Hoy.
0: Unya kay naka-ready man to pang 2028 pa ka tropa.
1: Ay, mao. Tumoto nagkagubot sila dito.
0: Murag na ay mga nadungga na to upod nga ala, tinuod ka ni murag.
1: Basig ni. Basig na una nila nga mandugangan gid hinuon ning ato ang nay mga bayad. Ay. Mayroon ang kapitan nga imbis kay upat na kabukbuaya diri ang gagawad o madamudaog ng isa'y kalima na gini na una.
0: Patay.
1: Ano siguro ba?
0: Murag delikado ta din ang dipita. Okay. Meng na, Meng. Ma-play na to ito, Meng.
1: Basig mo.
0: Ikuan pa sa ato ang technician mga katropa.
1: Basig mo ingon ba nga in this disgusting na potong ira des barangay ani.
0: Ayay.
1: Dugangan. Motong gikabuhi to sila pagkita.
0: Muraga na ay gikabuhi ka tropa nga Junji, pero ato ra na silang paimnon og kape.
1: Ay.
0: Siyempre, ang atong programa mga katropa, gipaluyuhan kini sa atong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ubay-ubay ni.
0: Ang atong Gold Coffee Mix mga katropa nga Junji nga kape. Available kini sa to ang mga Mercury Drug ha. Nationwide. Oo nya. Doon na po tagyapon tay kini bang ang atong legendary kape no ang Santon Plus Coffee Mix. Pero ang ako ang hilig pud nako katropa nga Junji kining premium D3 Coffee Mix.
1: Oo ba, masabda no. Pero di lahi gyud ang test sa tao, panlasa sa tao no. Kaya ako Ang akong yung favorite duhara.
0: Mm.
1: Coffee mix, yun yung Santon Gold coffee mix nga makapahamis, mm. makapahayag, unya makapabata kay naman ni si gluta tayon og collagen.
0: Oh, wow.
1: Kining collagen mao man ni say mo kapawas kunot-kunot.
0: Mm.
1: Kay di ba ang ato ang dagway kung magka taas na kita, di pa man ta.
0: Di pa man kay tataas.
1: Tataas og edad, no?
0: Mm.
1: Taas og edad kay nang lisod mangugi mo yung tagtiguang na.
0: No,
1: di pa man kay tataas og edad. Wa pa tay kunot.
0: Mm.
1: Pero kadtong mga naanay mga okay. kunot. Mag-inom na gyud og Santon Gold.
0: Mauna katropa ka dyan,
1: sige.
0: Sige mga katropa, atong paminawon ang pamahayag ni Erwin Garcia mga katropa regarding sa maong kining pamahayag nila no kung madayon ba o ma-postpone ba gyud ang maong election mga katropa karong Nobyembre.
1: Uh-huh.
0: Okay katropang Milani palihog ko na ta para madunggan sa atong mga katawhan.
1: Sige be, itong paminawon unsay mahimo.
2: Sa atin pong halalan, syempre napakadami pati nga po yung mga fake news na naglipa na sa social media. Ako'y biktima dahil ako daw po yung sasabi na hindi na tuloy na eleksyon. Tama po naman, tuloy na tuloy. Hanggang ngayong araw na to, wala pong duda. Tuloy na tuloy eleksyon hanggang ngayong araw na to sapagkat yun po ang batas, yan po ang ikalat nyo. Yan ay hindi fake news, totoo po yan. Pero yung pong sasabihin natin, hindi po tuloy, wala pong ganun. Wala tayong batas. Batas ang ating hahanapin.
1: Mm-hmm.
2: So, huwag po basta tayo maniniwala. Alam nyo po, alam ko po na may mga agam-agam yung mga magpapail ng kandidatura. Siyempre, ayaw nyo mag-file ka agad kasi magkakaalaman kung sino yung magkakalaban. Baka dalawang taon na kayong hindi mag-uusap. Alam po natin yan. Naunawaan po namin. Kaya alam po, katulad nyo rin, kami rin po ay umaasa rin. Kami rin po ay nanguhula kung ano ba mangyayari. Kaya lang, hindi po nyo asahan na ang COMELEC ay hindi kikilos o magtatapos ng mga iba pa naming ginagawa. Napakahirap lang po ng kalagayan natin sapagkat sa bawat pagkilos ni COMELEC, baka po may gasto at masayang yung gastos natin dahil lang sa isang eleksyon na inaasahan namin na yung mauunsa milang pala. Sa mga kababayan natin, ipagdasal na lang po natin.
1: Mm-hmm.
2: Ang sa amin po, basta para sa amin, ang halalan na yan ay karapatan ng mga mamamayan na makapamili ng kung sino ang tunay na leader na gusto natin. And therefore, naisa sa katuparan po yan. Igalang lang po natin ang proseso at mga institusyon na gumaganap po nito. So kami po sa amin una manggagaling pagsasabi sa inyo kung ang batas ba ay sapat na upang kami ay huminto sa amin pong paghahanda.
0: Okay, so mao to ang pamahayag ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia siya, no? Mga katropa regarding lagi niining postponement sa election katropa nga Junji. Dili ta makaingon nga madayon na gyud, di pag ta makaingon pa sa pagkakaroon nga dili madayon.
1: Oo,
0: no kay
1: hulatan pa man lagi ni.
0: Maingon ato siya nga madayon posible gi-explain naman ni nga posibleng madayon.
1: Oh.
0: Kay naa naman gyud balaod ni katropa nga Junji sukad pa kani adto.
1: Mm-hmm.
0: But tungod lagi ni ini nga naa magudtaan ning mga bindalo magud karon katropa nga Junji pamuni ka
1: di na magud maasahan kay sila may founder gyud sa founder sa bindalo.
0: Mm. Na. Mm-hmm. Una na, kabalo sila nga duna nay balaod katropa nga Junji. Doon na po'y gipang pasa karon nga mga bill, katropa nga Junji, nga kuana po, last year ba to, kung wata na sa'yo, gihimong 4 years ang term sa mga barangay officials.
1: Yeah, karon.
0: Karon na po, himuon na pong 5 years, 5 years lagi ang termino nila. So, doon ay mga, kanang maingon na to ba nga pag-bend sa mga balaod lagi, katropa nga Junji, nga kanang tungod ni ini doon ay mga kalangay.
1: Wow.
0: Siyempre, ang atong COMELEC katropa ka Junji, nagapangandam po ba ni sila kay dili ba ni ingon nga.
1: Oo.
0: Pag-ingon nga, election og ma'am.
1: Ang problema, oo. Basi ba noon, lisod ba kayo og dili ka-advance kay ano man. I-orient ko na. Pila ka book. Magtutudlo ka na ang ikuhan.
0: Kinahanglan pa ni katropa ka Junji og taas nga panahon para sa preparasyon. Pero pasalamat sa atong COMELEC katropa nga Junji.
1: Oo, nga, advance na sila.
0: Doon ay mga ingon, ani nga mga circumstansiya, no? Nagapadayon sila sa ilahang task nga mangandam.
1: Oo, kanalanda ang pag-download ang mga balota nga isir, download ang mga balota. Kanalanda ang mga pag-Xerox, di ba? nga kining pag-orient sa ato ang mga magtutudlo, kay magtutudlo biya gyud kasagaran mo, magyud ginagamit gyud sa panahon sa kuan. Pili na lalim, uy. Unya kining mga labi na karon kay manual. O dili na lalim. Dili na lalim.
0: Mao na siya mga katropa nga noon sa ilahang pasalig karon katropa nga Junji. Kaniadtong milabay ng adlaw, 95% nga preparasyon ready na. No? So nagtuo ta karon katropa nga Junji kay nagpadayon malagi ni sila sa ilang preparasyon. Tanan ron sa mga 97% nga readiness ang ato ang kumilek.
1: Possibly.
0: Ever man katropa nga Junji nga dili mo pirma si Bongbong Marcos sa postponement sa maong eleksyon. Muraga madayon siguro
1: madayon.
0: Tong ako ang
1: padayon to. At least ba mga padayon. Ay, ako ara magudana nga madugangan ang problema des barangay.
0: Mga buaya.
1: Imbis kay man nga pastilan tulo na raman tulo raman unta na gyud kabuk ako ang problema panahon sa sesyon. So na upat naman gyud hinuon ni karon sa una lang ni.
0: Pastilan.
1: Oh, di ba? Mao na tan hitabos.
3: Hangga't may baha, may buaya. Mao
1: tanawa. Mao lagi na. Mao na'y problema gyud katropa galinton.
0: Oy, sa atong mga kwandya, wala tay plano katropa nga Junji nga mo apil-apil ni ana. Pero og diha man galing ang atong kapalaran ganong
1: manato
0: dawaton.
1: Dawaton.
0: Dawaton. Nga diha man galing ang atong kapalaran.
1: Mao manay kapalaran, dawata.
0: Dawata gyud. Mo lagi na, maniid pa man ta ni.
1: Ganang may pinakadabis gyud na og mo na imong himuon, kay siyempre kung makagawad ka karon. Insured na ang civil service.
0: Ayan.
1: Oh, ang civil service gamit kayo na katropag katropagari na binagnaan na kas gobyerno kay mo na isa sa mga lantaon nga mahimo kang regular. Oh, ang civil service isa gyud ang requirements sa ang kanang civil service. Oh. Tana.
0: Pero
1: daghan kay nang andoy anak biag mo exam para makapasar lang anak.
0: Mao lagi. No, nya, di man tala ka sa admin ani.
1: Problema. Muna ako eh. Kadaghan kayong mga independent din daw.
0: Mga po lagi.
1: Ay, lagi pa. Ay, nagpasakop ang banyo siya.
0: Ikaw nag-mention na ito katrabahan siya. Ay,
1: nagpasakop ito. Okay. Independent pa yun na siya, Priminte. Independent pa yun na siya, Attorney Priminte.
0: Anyway, mga katropa, sa ato ang mga buot mo kandidatos pagka barangay officials, ha? Paniid lang ta. Maniid lang ta kay wala pa may final decision yun.
1: Wapanay kasi
0: mabuhan. Pero mao na timailhan na ito mga katropa. Karoon na rabang kuan katropa nga Junji. Karoon ng pizza 28 ang filing of candidacy. Unya unsa nagunta karon pizza 20. Doon na lang tayo pito kaadlaw katropa nga Junji.
1: Unya wala pa'y final.
0: Wala pa'y final nga announcement. Decision. Nga madayon ba ning eleksyon?
1: Kaya ang nahitabo ni katropang re, ang mahitabo ni ini nga madayon, ang balaod lang ni nga gipanday ni Chief Escudero nga mahimong lima katuig ang termino.
0: Pastilla,
1: pero kung postponed ani wala pa nay kasiguruhan kay ano man.
0: Oo.
1: Bisan pa upasado lagi sa Kongreso, pasado sa